0: Baba me bi mo esilekun lo se esilekun ni o se ilekun si Jesu Oluwa wa pepa re to ye kan sa yen
1: lo pa de to sa sa
0: o ma mu ogo jade ki wo sa yen ohun ayo to nreti ko te o lowo o igbega to nreti ko te o lowo ibuku to nreti o te o lowo o ye gba in the name of Jesus ni week yi oni mu amubo ni week yi oni mu amubo ni week yi oni mu amubo ni week yi oni mu amubo ni week yi

Eki. Afa ni afa chichi aye ni. Idi no ngba baba wa wa sanda mewa fun meki se deki. Cos avite eyan ba fe paro loku. E ri pelu lana yi. Ah ah. Awo omo omo re na godo sanda mewa fun Jesu afa atia ti won gbe kale ni lana ti meki se deki eji me salaye le dada fun ani aro po lopo eyan ti won ni paito wa ani no ma je mu lai lai en lo ro da mewa wa mo ti ko yin dejo mo ni to ba do ro da mewa ki ma so ro ma je mu lai lai nikan ki ma je mu lai lai o to bere in Abraham ti san da mewa fun meki se deki ida mewa te beto egbon mi won ni abe ofin ni abe ofin ko Abraham ti san da mewa ko fin o to bere ki soro abe ofin egba Jesu Oluwa wa si de ko pe won mo san da mewa iwe Matthew ri keta o le logun ese keta o le logun oni egbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori eyin gba ida mewa minti ati anise ati kumini eyin si ti fi oran ti o tobi ju ninu ofin sile laise idajo anu ati gbagbo won yi loto ti eyin ba se laise fi yoku sile laise on so fun ani bi pe ensan da mewa dede lo to sugbon ti fa won nkan to se pataki nu ofin le idajo anu igbagbo e sawon yun o wa ni awon yun le ba gbajumo lives fi I say san da mewa na e ba ma se gbogbo e papo ni e ni pe Jesu fo si da mewa iwo to ba jo mo Olorun to ye ba ye o pe Jesu ni afa wa titi aye afa leto lati gbada mewa lowo ojo eyan omodi to se ye ki wa ti mi ma san da mewa ibi apari idanileko si njejo wa ni pe oda en tin bowo osu ni isin lodo ojoba boye eyan ba joba sise o si ni ye tin gba en tin bowo osu lodo ojoba o kilia ida mewa re emi ti mo wa jagbe ti ese so osu mo nse bo ma se san da mewa o ya gbogbo yen e farabalẹ o won salaye kan e farabalẹ dada se ti gbo e mo gbagbe ti mo so fun yin o e mo san da mewa a onibukun a gbogbe makuku soro de onibukun se ri eyan ba jagbe ni isin eyan ba joloko owo eni pe lopo gba won loko owo won le ti sowo lo won le ti koribowo to je wi pe ere oyo o le mo tete yo lopo gba eni o mu ida mewa je bi awon loko owo si eh won ni gba mo ba jere ngban ba sanwo se ri to ba di asiko da mewa e je salaye re bayi se mo pe da mewa Abraham ji so fun meki se deki ko fi o to de se mo be ni ne asiko ofin iwe Malaki ori keta o salaye bi da mewa ba se san labe ofin meki se deki togba da mewa lowo baba wa Abraham ida mewa kin logba na ida mewa ikogun Abraham olo jagun Olorun wa fun ni segun okeru okeru o wa pin mewa o wa fun meki se deki ni da kan be ko fin o to bere nu se ri gba to fin de se mo ko fin tun mu opo awon nkan kan wa iyatọ tun de ba won kankan kan o ni ninu we Malaki ori keta t
ti Jesu wa salaye oro Olorun salaye ida mewa ni isin oro Olorun salaye ikene ida mewa sisan ni isin bo lo si ri labe ofin en lo se ni emu ida mewa wa si ile sura mi alaye ida mewa labe ofin nu se mo pe leyin ofin Jesu ton tesi waju o lo nfo sida mewa iwe majori ketalilogun ese ketalilogun.

ti e wo bojo se nro lenu ojo meta ileko igba mi abala kini nti amo yi sosi ka ojo lewo e ta fi amo sari kaki tabi ta mo se kojo owo ikowo jo gbogbo gba awon owo da mewa ti n wole tori pe kene a fe sare se kojo sunday ototo a ara nta n fowo da mewa sinu ke se ademuna ti paito atan mo re o an paito na leto lati gowo osu nbe o anti an sise nu ogbajaro olohun leto lati gowo osu nbe o sugbon da mewa ko si fun nikan o igba mi mo wa se ri okan nu awon nti awon ajo oni ni topo lopo oni oni wipe enje mo pe ko si n to lewo ki jo olohun ko ni awon agbe kale kan ti o mo pawo wole na idinu tan jo se mo dale ewe ile won a mo so si bitu elomi a mo fun nu firi won ni won se je ko si bitu won ojo fe ko le jo fe awon dokita ti si se nbe ngbowo osu awon nurse ti si se nbe ngbowo osu e mo wi pe awon rinse ti en lo lo si bitu imi keke bayi mo ni egberun lona egberun mewa ni eyan ta agbogun re leyan gbodoro mo ra won ara won igbe kale teyan mo lo ida mewa fun gege bi ijonu won le fi dale iwe ile ile iwe awon omo keke ni o ti girama ni o won le fi dale eyan ni kan ko osibitu won le fi dale awon da igbe kale won ma tun pawo wole idinu ngba mi ti joba seto daada ke se gbogbo gba na won ma so pe eja dawo eja kowojo eja kowojo rara awon owo eyan li fe gbe igbe kale sile ti o wa ma sise meji obu ko ni to ndi meji lodo ya awon ohun lo me ohun tun lo ko e iru awon agbe kale yo ma se awon eyan lanfani ese leyun le ni elekeji re ni pe yo tun ma pawo wole funjo ijo tun ma rowo lati se se ihin rere kakiri ara awon iwulo idamewa ta ma san ninu ile olonu ara awon iwulo idamewa ta ma san ninu ile olonu idinu gbogbo eyin te gbo mi te ba ri edikan to ba ni a idamewa otona won si se ti gbo won si egbo ba di ojo mejo won salaye ibukun t'olohun fi sinu re se mo pe fifi fun ni la nso idamewa kan je kan nu re ni o ah eko to je pe osu meji choba to su meta sisin asin ko lo ni gbogbo e ma sadaye patapata fun yin bo ni tawon ti an ma se dani leko lori television ati radio eja won la lo ya ma fi idamewa ranse si gbogbo e ma ko yin patapata e ri pe mo so fun yin to ekun to mu kun re wa ani gba mo se python loko emi gbada mewa emi egbore e kan soso mo mo gba laarin ojo marun ta mo se pade tori mo ro pa won ara oko lo lo oju anu ni mo fi se olohun olodumare o fa mi leji ngba mo de badan oni nti mo se oda olohun lori olohun fe bukun won sugbon mo ka owo ohun ko mo ni lona wo baba o ni toro oje won o fi fun mi idinu ti mo se nko yin eyin eyan mo ni lagbara olohun a wa siko kan e kan na ni oje lodun ti iwo na to le so

tesu ba ni kan da mewa tan fi fun o ri ofe ni fi phone na. Owo ti e tobi en to je pe gbogbo aye apoti ti se re ni bi wo ba san da mewa re nta sore to ni owo nla ni e da pada fun o ori ofe kolo o le bukun wa lai ni lu e jo ninu lo se ni a mo san da mewa yo fi le so fesu pe eni o mu mewa inu ogorun to ni emi na le bukun ni o ba si nekun ore fun yan idi na gbogbo eyin te ngbo mi onigba to na ngba mba ipari idani leko yi won fasiko kan le ti won so fun gbogbo yin odo e kan na la mo se lodun ti gbogbo yin o le so pe emi na fowo ran idani leko paito wa lo because eni no yin jo so pe won mo ti paito wa mo ko mo ti nko yin ti pe e mo e o e ti mo sugba mo fe silekun ori ofe le ko lohun le bukun yin e kan lodun na si ne lagbara olorun olodumare eyin te ti tele mi lori facebook won kuku ma so fun yin oya e follow mi lori facebook mi bayi o ref gbade ogunlana facebook menu ona ni instagram ref gbade ogunlana eyin ni tiktok ref

eku dede wo ye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: kaabo pada tin ba ti ni e kaabo pada yen ni pe e ti gbo won yin laago mefa si meje ni ile ise yi pelu eto wakati eri re ope eri to ti kunle ni biba ni le ri pe mi o ni ba won pe ogo won loruko igbin igbimo alase 32 FM 94.9 Laughter House Premier Ilawa ni Mokola. Boku wa kabo si akotun eto. Orin iyin. Orin ati eri re. Ijo ori afefe akoko re o. Ijo e loko bere pe ansu eri. Odun kokola re. Ijo yi ko fi tesin tabi ti eya se. Ijo ti Jesu ko abi oko wa lubo oko gbogbo elesin lubo oro Jesu koja oro esin oro iwosun igbala ni baba ijo mo ki yin o anako pe mi laaro yi awon ti soju se awon e da fe yi setan alagba koko nu jo ti anu baba onisegun bile patron wa ni yen gbogbo eyin omo igbimo pata pata amati lawon eda ero eda desina alaji monso monsuru oni pako alaji afa saliu oni alukoro wa oki gogo eyin obirin lati odo yewe wa yewe mama Kristana Adekonbi awon ni iyalode oni kokoro ni elewuro labe kabiyesi oba samuel ololorun da ti ilu olorun da ba oke olori laafin o iya ijo wa lati aye alalumole prophetess mary abosede iya dada mama gbogbo wa General Overseer, Doctor, Comrade, Prophetess, Mama, Alade Olubumi Folashade, Abi, Alepe Mwene Akakpo Ijona, Bodo Wolo Won Logun Si, Abi Gimo, Gilo Mwade Mi Mwampa Yon, Ade Koke Konfati Wambi Akonwe Ijona O, aya lalumole ene kan so ponu adegoke bagba olon ka bibeli fun wa bayi abaka sino white jugba oni social media awon mo eri lati aya lalumole white jugba olon temi si ori ate agbaye tawo te ko balade on Facebook apostle te ko bo on TikTok awon mo eri on YouTube apostle te kobo on Instagram acha la agbaye jasa elio ilu elio ati ilu abaka jugba abi se tapale won ejo fe gbe kegbe okay kogi ni elio tapa ni boda elio oni amoju ero mi ni 32 FM 94.9 o kon rerin muse ni abi laye visa lottery iru eni teni kan ngba to ja America visa lottery bo je rerin muse ni o lo nbo tawon to wa ni oke okun ta ba te ni kan wa le lowo iwon ni kila fe wa se nje po rogbon na ada kan wa na mo jan jiyan gbe jare adupe pe are nsise ti won ba le wa mu kan le to je pe ti security ni won ri se ah doctor apostle comrade ambassador tawala de lo ko mi o te ko bo le npe mi o ka to lo sori eto ni san oni yo ja kanse fun ti awon onibisi awon onibisi lori eto yi ni mo ri ti olorun ti ma nfi ope da ma awon logba aye a si fa pere kun mi lati doju ti gara wa pe ori eni kan lo nfa pere kun mi magic yen na pe ni abamoda isoju won ti di apere yen sugba yen o le ri abamoda mana ire si la won kon sinu agbon yi ire si le ma ri nbe sibe ohun olagbara ijile oni oro olorun se mo ndabi idan oni awon n te n gbo lori eto se ndabi idan eyan woju olorun ko bi mo ri o mama 58 years won kokko so pe won ti wo menopause mo ni ya alaja amure ni keji doctor lo le wo menopause olorun o duro menopause nkan le jo yoju oyun ba duro lara mama 58 years won da bi gba ti omode meji nsere o da antineta ni ati agbaye general hospital ni eja lo be na bi mo si o awon lodun mewa awon to bi mo ri e won lo bo se nfo pe da mo logbon mo gbo mi sori radio ni a si so tele mo si mu oyun duro leyin odun mewa ologun odun mo mo ke igbagbo re yo mo lara la loni eto yi igbagbo igboran ati gbesere la nilo mo fe lo sinu bibeli le kan si mo ki akabo pe ku amoju ba mi o juwo solorun ki adegoke juwo solorun kini eredi tari ti emi ba wa ireti nbe o olorun gbo eni to ti ku ni osireti mo nigba ti ireti wa fun awon ti won ti pa ninu awon orire yi e ri pe won ko won pada awon kan ni stage ni eh Nigeria aya to sawon mo instantly awon won yi ni won je mana o Psalm 74 isoju won ni won aparo se nbole o ti won je aparo isoju won ni mo se se na pa ti okun piya egbon ti won tun so ya degoke won ni se olorun ale ketabile lagiju Nigeria bi omo ju la se ri nigba ti ari awon eyan ona eku o ba sele yen lo o awon iko ibile ta gboro daruko na won ba lo sibe won na stage Nigeria won ti ri meta mu ninu awon omo buruku yi ton wa latoke oya won se wa di awon ti yoruba lowo bayi ati won tin pinle kini lati January e ti wa le redi te fi se won ni kon le tu awon eyan won le ni koda won ni group won tu awon eyan yin le awon mu oruko esi kan saru abi kina ti pe won fi boju musulumi ta wa nse ni gusu ta wa yi amo yato laarin kristiani ati musulumi o olorun gbo awon to practice sese e le da kankan mo nu wa ba wa se nse ti wa nibi re oni mo je so pe kon kilo fun awon afa oni bode yi awon to mo ye osojo so lo baba ke o gba godu pariwo titi won mu lota won le kan lota gbogbo won o to si ni won so e wo pade ta ma pade loni awon afa wa nbe alaji wa nbe oni sese wa nbe jesu to so wa po si nse yanu abi mo ni o ma se temi nse ti e awon agbere atako lori social media to je pe e ko rira ton pe ni esi ni orilede yi o ye ki njoba wa nkan se si ife lo ye ka ma pariwo njo me eniyan ta n pariwo lori eto re o awon tun pade ni gbogun wa loni bayi papa yin ti en woju olorun olorun ti ba mi so ni jejo mo ni ke mo aso omode eyin bo ba tokunrin lo fe bo ti so obirin ni bo si beji na ni bi ti alaja mure ni keji yi a fi gbadura po ni olorun baba wa yo tun rin laarin wa lekan si mo ni e wa gbogbo ona ke de akobo oju rin lati akobo all apostle won ti mo lu yen tabi orege ni waju le la nleyin ago meji temi la ago meji o to ba de la ago meta obori ofe kin to gbagbe gbogbo eyin te mo ngba mi lododun alaja salewa edakun mo ti de o alaji ramon bayole mo ti de o ile se wa tun fe ko wa po ni on the 29 a fe jamala ati se joni abi odun to koja ajo wa nbe ni e ba wa jamala odun to koja e ba wa wewo e ma wori odun ya ajo de be ni won ti ko ticket fun mi o aha egberun meta si ni ticket yi e dakun won si ni mi o gboro mo ko wole abi in gboro ma fi dawo pada si bi se be ba da fun ra yin elera teyan meji elera teyan marun ada le na gbogbo ntan ko fun mi na eh mo ti ni kan ba wa wa yawo meri sile awo meri kan ko fun wa ni siti wa loto e dakun o e le pe number mi pe ticket bayi emi na fe ra o wa lowo mi eh gba lowo wa ati awon to ba tun ni ka pe awon boya ni ijo mejo ru alaji bayi won ti ra 50 omo 50 ri mo na tin gba yen alaja salewa jan na fe ra to omo 50 na gba yen e dakun te ba ti bo enu ebi o tun pa yin mo ase ni e te ka bere Justin Tony nigba ti a mu iwe orin wa inu iwe orin ijo apostolic christi oniruru orin cac iwa to fe wa la ma sin titi lẹyìn tí orin yìí bá wọlé tán àwọn ẹ̀rí kan yóò tẹ̀lé ní kòbákòbá láàárọ̀ yìí mo fẹ́ kó ṣàwárí ara rẹ o kó lè rí gbà padà obìnrin kan ṣàwárí ara rẹ nínú bíbélì à ń bọ̀ ń bẹ̀ anna ni orogún rẹ̀ a máa mú bínú gan-an torí wọn rò pé orogún òun ló ń ṣòun ìjọ tóbìnrin mọ̀ pé ọlọ́run ló ṣòun nínú kò lọ bá wòlíì mọ́ o wa denu ko olorun fun re nta fe se loni silo ti wa na oni ni eto yi ko fi tesi tabi ti eya se o eto yi si waju awon pastor n tele eso yi ko kede ile ijosin ko ni o ma se ijosin re o e je ka mu iwe orin wa e je ka lo sinu iwe oniruuru oniruuru kefa ninu iwe ijo apostolic ti christi ẹ kàwé mama.
1: ìwọ tó fẹ́ wa la máa sìn títí.
0: ìwọ tó fẹ́ wa la máa sìn títí.
1: olúwa olóore wa.
0: olúwa olóore wa.
1: ìwọ tó ń sọ wa nínú ìdánwò ayé.
0: ìwọ tó ń sọ wa nínú ìdánwò ayé.
1: mi má lògo ọlá rẹ.
0: bàbá ìwọ la máa sìn bàbá ìwọ la máa bọ ìwọ tó fẹ́ wa la máa sìn títí mi mọ́ lògo ọlá rẹ. orin ìkẹfà nínú ìwé orin ìjọ apostolic ti christi onírúurú kẹfà white àti elia. Elio abi awon ni o saju wa ninu orin awon oga akorin niyan oya ejugba

0: ago mewa lo ni ile ise ti wa bayi ogbon ti o de o 32 FN 94.9 lengbo teyin e
1: instantly lo jebe
0: laughter house premier hill mokola ibadan orin ati eri re logon ti to pe to ni comrade opposed to doctor ambassador taiwalade eko bo le npe mi
1: won ti pe wa ni agonri
0: akoko te yan ma nse to ba nwoju olorun tabi ipo to ba uke yan wa laye o lati koko sawari ara e o
1: laye mi
0: nigba ti o ba sawari ara e lo chache wari igba pada when you discover then you recover
1: aye to ti daru
0: aja kin lo sinu idile kan ninu bibeli
1: logo ti
0: idile Elikana
1: teniyan ti fi salufani
0: idile olorogun
1: ogbon ti o le
0: Pelina ni iyale Ana ni iyawo
1: dara ti ati fo
0: Pelina re ododun lo nbe mo nti e
1: oruko
0: Elikana ba da koja onle so Ana yi bibeli ni agan ni 1 Samuel chapter 1 chatishi verse 5 ma e kawe
2: sugbon Ana ni ohun fi ipin eni meji fun.
0: Yes.
2: Nitori ti o fe Ana.
0: Yes.
2: Sugbon Oluwa ti se ninu.
0: Oluwa lo se ninu.
1: Sude Oluwa la la ye leto.
0: Oluwa lo se Ana ninu. Ana omo o ro pe orogun ohun lo nse ohun e ba mi ka verses ma.
2: Orogun re pelu asi ma to gidigidi lati mu binu.
0: Ero ke ni pe
2: Oluwa ti se ninu.
0: Njo to gba pe Oluwa lo se ohun ninu.
2: Ko dagba.
0: Won ni bi kan ti won ma nlo iru e la fe se loni. Iwele ta wa nse ni ekan lotu. Silo ti wa na la fe se loni. Boya won na ti nwa lati January ta ti bere. Boya mo re ni ohun fe duro fun. Mo ni ki won ra aso omo tuntun. La omo tuntun okunrin ta bo birin. O sa ja aso omo tuntun. A wa gbadura po. Nga ti Ana discover re. Nga ti won de silo ko lo ba woli mo o.
1: Logon ti o de hey logon ti o de eni ta pe lagan e ma so
0: inu bi baba woli
1: logon ti o de awon ta ti foruko
0: e ba mi wo verse 13 yen kilo wi
2: nje Ana
0: Ana
2: ohun soro ni okan re
0: eri ko lo ba woli o wa n toro ni okan re kawe
2: kiki ete re ni o mi
0: kiki ete re ni o mi
2: sugbon
0: a ko gbo ohun
2: re nitori na ni eli fi ro pe
0: baba woli ro pe
2: omo ati wa niyin
0: o ti tan kan ra ya deboke kala yin ni mo so fun pe ah iya mama mama fun re e ti tan kan ra e ko bibeli yin straight ni
1: ti fi salufa
0: ti gbagbe pe eleran ara ni woli woli sangeli
1: oro ti ko daro
0: ni ori oni mu ku mu iwo to ye ko wa ba mi ka fun leto adura won ti discover re pe olorun lo ti onu olorun yen lo lo doju ko baba woli ni o ti tan kan ra oni mu ku mu
1: olugbala aye
0: eleto baba ko ri be sara ara aloye aroye mi mo nso fọlorun
1: olugbala
0: gba ti idahun pele mu abi
1: logon ti
0: panoro lile woli
1: olugbala laye
0: o jeje kan e ba go verse 13 e kawe 13 okay, 13 la mu yen e ba won 19 or 11 bi to ti jeje e wo 11 e kawe
2: o si jeje
0: o jeje
2: o si wi pe
0: o wi pe
2: oluwa
0: oluwa
2: awon omo ogun
0: yes
2: ni bi iwo ni to to ba boju wo iponju ranse birin re
0: yes
2: ti o si ran ti mi
0: ko si ran ti mi
2: ti wa ko si gbagbe ranse birin re
0: yes
2: sugbon bi iwo ba fi omo kunrin kan fun ranse birin re
0: yes
2: nigba na ni emi

0: redeem ti mo fe se loni re ati anoint ori eri kule biba owo ese te ba wo awon oro gbolohun meta meta yi to je le leta yoruba won ni tumo won ni mi si ese ile la finte ile ni oju ile ni enu odin die mi ni ile o ni silete o ni toju ile mole sami o Monty Jeremiah so Jeremiah 22:29 ekawe ile ni eti ile
1: ile
0: ile
1: ile oluwa
0: so le so tele mi ma wi tele mi o ile
1: ile
0: ile
1: ile
0: gboro oluwa mo ti so ibi ibi placenta awon obi mi ti so fun iwo ile iye ni mo yan iye ni mo yan iye ni mo yan ile lenu o bi awon kan mi ah e ba mo number 1632 tabi number 2610 ite bari ekawe number 26 tabi number 1632 ekawe
1: ile si lenu re
0: ile si lenu
1: ti o si gbe won
0: o gbe o gbe o gbe won mi po awon kan dite mo se awon kora data abrahamu ati awon idile won ile lanu o si gbe won mi yani ile yo lanu yo gbe gbogbo ogun aye re mi ile lenu o da awon kan wa to nlo lori social media bayi ndi agberi bi ope beta ti won rin lori omi
2: odi
0: omi na ni eti ile ni eti ogun ta o se loni niyan o da gba awon eri fo go olorun white gba
3: emi le ri kan mo dupe lodo olohun o emi ti mo gbe photo lowo ni jota gba ororo sori ke fun mi ni itoni olohun ti ba mi segun o oluwa ti wo mi san o gbogbo kelebe toju si mi laya ti kuro o dupe o olohun mo gbowo yin se yanu o e ni si se o a ri yin pe o
4: adebayo bolanle gbogbo ogo je ti olohun ise ti fi amriyan nse le ri yen a ma ba gbogbo ajagaje opo eri funle fun gbogbo en ti olorun fun ni ore ofe ti e wa ti mo anoint ibi ni so pa ba gbogbo ajagaje nipa ife abroyo anoint break the yokes Isaiah 10:27 ni ogun yen oni gbe ni mo eyin ayewo opolopo wo te ti nothing kan ba di si yan mi ona fun

0: akabo pada ti instrumenta yi ba tin lo a fẹran awon eyan kan lowo ni mama wa kan ti awon na je opo won ni fun eyan merin ni 5000 awon ti ile won o ba jina si bi tabi won to ba mo po pe e awon ti mo pe ni jejo mo ti fa awon meji ni jejo awon meji to ku mo fe fun laaro yi eto awa tesi waju asiwe ranti enikan ni orilede yi a je ka ki awon orire local government yi pe e ka bo sori eto lekan si o ogun to lo nse ko ni gberi mo a ni ruru ele mo o awon kan awon stage ahun stage won ti mu awon meta kan latoke oya awon meta yoku to je yoba iwadi nlo lodo ti won won ti foju won ode eredi ton fi wu abaje yi won lawon ni egbe lesin kan to ja lakatakiti awon fe gba awon eyan won bi ton gbe nse apatenu jewo ma agbadura pe ki joba ma wo se fun won o en ba towo da pa yan owo da na la fi pa iru joba aye mi o rere ri o kana dari di bandit abi wan ko won e mo jeru e o sele mo o an dari ji ki kanika o ma je o mo pe ngbon ba de awon adajo mo adajo to to si won omo bi kan wa ti ani lo lugbala kan ise takun takun ta nse oto olorun gbo ise takun takun ti a nse koto e ka bo ma o e ba mi daruko yin adugbo ti e ti wa mi o gbo yin o
1: rashida musa lati yemi
0: opo ni abi e ba mi ka to wo yen pe mama kan lo ni ka fun yin opo lawon na e ba fun olodun o
1: won se o
0: adupe
1: yo ni pa won ni toro je
0: ami e se gan ni
2: oruko ti mi ni sauda tu moti
0: opo le yin na bi mama agba kan na lo ni ka fun opo lawon na
2: mo to se olodun mo ran won lowo
0: o ami
2: olodun mo bukun won
0: so pe egberun marun
2: be ni sa
0: e se gan ni eyin o le ma fun yin o ami a ni padayo e se mo ami

0: a o ni ba lo onti ambabo e lo to ba darin ose lo supposed to take over on TikTok a ma upload wi pe a ni lo olugbala kan arabirin yi se takun takun olorun ki n bu kun ole niru akoko yi bi ori se teyan le se o a ni lo olugbala kan olorun gbo to fi mo ro awa ta n soro yi na iye ti won ta epo lasiko ti an gba salary iye na no sin ta e tabi ise 500 ni ngba ta ngba bi eh o di 1003 ni nsin e gbo seyan ni mo lara ti o si so na o la de nilo olugbala kan e ba mi wo we oni dajo ori keta ese kesan e kawe
1: nigba na ni awon omo israeli ki gbe pe oluwa
0: ki gbe pe oluwa
1: oluwa si gbe olugbala kan dide
0: kan nilo olugbala kan olugbala kan ti o ba wa na gba bi omo onilu olugbala kan ti omo de le leri olugbala emi na nilo olugbala kan ninu se ranse bi mo so laaro tin ba ri olugbala kan to le san million tan son lori eto yi olorun gbo oni lo account mo ibukun ya kan ma rogun soju kan ni bi enikan to n gbe program yara pade mi sibe sibe ko le lo kari kari ati ni ki gbogbo a ma da si ni won ta le se olorun ki si n je yan gbe emi na ti se rugbin olugbala kan ti o ti se lo sile aye olorun yo ran olugbala kan si o pariwo olugbala kan right oya juba
2: elo apostle oruko mi ni Temilade Ajibike ureni keji emi na ti le ri o ri mi da lori pe ojo Friday ti mo wa shop madam kan se wo shop mi wa na pe kini mo ta sa foja ti mo nta han ba fun mi o ni fi fi kun wo oja mi emi na wa dupe lowo Olorun mo dupe fun na fun ore to se fun mi ninu aye mi emi ojo yin lori afefe ni o e ni fi emi omo emi aya e ni fi sese ranse o ile ologun ta nle e le ku wa debe o agbara Olorun e se o
3: mo mi temi lade anu niye ngba ta na ba tin se nta le se Olorun a se nta le se nu nta ni laana fi sile en fata niyan leyin ti customer raja ton o tun fun yin ni owo tulu tulu pe ke tun fi kan ja yin anu niyan ise ti family on se niyan loruko Jesu Christi a ma pe olore wa a ma ba jagaje apamo wa je o atajire oja o mo ba yin orun ti si niyan ko ni ti mo
4: hello baba mi apostle oruko mi ni Mrs. Afan Latapete mami Aisha ekunse Olorun ma wa pelu yin o emi yin emi oyawo emi omo eni fi disa yi o adura yin to tin gba tele tele oni oku na e ma mo si ni o Olorun ba de mi yin si egun le mi o baba mi e dapo ejo eran mi lowo awon eyan abugo mi ti wa ni London lati bi odun marun o ti ri we gbelugba e dapo baba mi oju oni ti yen fun mi ni to ni e dapo pe fun emi yin ogun e jeun omo pepepe baba mi dakun e jo tori olo e fun mi ni to ni adura yin o gba e le baba mi ese won emi mo mi aya ti mo pe lojo ti mo ni aburo mi ti wa nlebo fun ojo marun ti mo ni ki o ko ri iwe igbelugba mo dupe dupe lowo yin oju oni ti yin o eni today wode o gbogbo e mo ra anu gba o emi aya emi omo emi yin eni fi kise yi o Olorun tin darapo mo yin ko ni pada leyin yin lai lai o e se o igba ti o pe mi o wa so fun mi wi pe Olorun seun pe adura yin gba lori ohun o eni today wode o anu Olorun ni fi yin le o mo mi Aisha e ku oro bi mo ro ti bi ebe adura ti e ku ati ito na emi mimo e ta fi fun won iwe na ti jade oruko Jesu ati awon ofiranse ipa document oluwa ti nbe te membe laye won ni rogun deportation lo mo ba
0: andare ogo pada sodo olorun a tun pade olorun baba wa ni gbonkan wa lago meji loni ago meji temi lago meji o kese ni koja ago meta gbogbo ona e wa de akobo ojurin lati akobo ojurin won ti mo lo apostle bode se orege iwaju le lan leyin eyin oni bi se ran tin ti mo ni emu dani o aso omo fa 90 ese wa o ni sile te o gbogbo ogun nile yo gbe mi wa ma o pele a o si bale soro pe lori ile a o se rere a si fi jogbo orun je faje mama ra pade emi e se gan ni mama ti won sponsor yara pade emi yi ero wo yen to ti mi soke ti esi

0: ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon ti o tedo sinu re nitori ti o fidi re sole lori okun o si gbe kale lori awon isan omi tani yo gun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re iyen ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan
1: ma asan ni po ori ki lo pare oba mi ya le mi le se
0: oun ni yo ri ibukun gba lodo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re to ba ri be yi ni ran awon tin se aferi re olorun jacobu

to ba wa ru oloju to ba da oba ogo ta nso ro re yi mo pe ta ni oba ogo yi oba ti o le ti o si lagbara oluwa ti o lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ani ki egbe won soke eyin le pon ayeraye ki oba ogo ki o wo inu ile wa ta ni oba ogo yi oluwa awon omo ogun ona ni oba ogo tope mode

0: temi to ko omo fala anu mo tu gbe ope de temi ta won ko mi o awa fo pe fun kabiyesi eledumare oba to lo pe oba mi edumare to po nipa ati agbara oba onisho oba laanu oba eleto kabiyesi eledumare to je pe on lo lagbara lori ohun gbogbo oba lana oba loni oba titi ojo aye gbogbo iwo ni alpha ati omega oba to mo bere to si mo pe ohun gbogbo iwo na ni ale awalu ale akhiru kabiyesi eledumare iwo na ni o iwo na lo ba akoko iwo na tun lo ba gbe oba mi to je pe ko si n to pamo ni waju re kabiyesi eledumare awa tun mo pe wa tun muyin wa loni gege bi ise wa oba mi eduare to tun so wa dojo aiku toni ti o ja ku ti o ja ku danu bi elubo ti o ja ku ti o ja ku danu bi iyefun kabiyesi eledumare a mo pe wa o adupe jije adupe mimu adupe nina adupe lilo adupe lilo bibo adupe pamo lori oko adupe pamo lori omo adupe pamo lori aya adupe pamo gbogbo ebi lapapo o je ka gboro okere banuje kabiyesi eledumare wa mo mo lori en ti wahala o kan ti o kan wa ba mi edumare o ti wahala o kan mo oba mi edumare o tun si awa na ni wahala fa won kan kabiyesi eledumare a mo lori o atun mo pe wa muyin wa gege bi ise wa awa fi fun oni o lori eto wa eto yin
1: sa lomoluwa
0: nikan ni aderin posonu 32 FM 94.9 na la tun ki kaabo loni fun ajo aiku toni ka tun jo fi ope ati yin fun kabiyesi eledumare oba to je pe onikan lo to si lati fope fun onikan lo to si lati fi yin fun iwo lawo mo yin ta si mo gbojuba kare jare fun titi laye o taki lowo lowo button mi amoju ero elio o ni gan mona o

0: se ma ri niyan e e ma binu se ni te ba pepe ko fun yin ni nkan ti o ba ri nkan fun yin o le je pe asiko gba na o ngan fun re gan ko ti get are to je pe oda owo na da ohun na ngba yen so therefore eni te ba bere nkan lowo e ti o ba wa ri fun yin e ma mu lota e ma gbe nika e ma gbe leni bi e bere nkan te ba fe lowo kabiyesi ledumare koda gan ele so kun olohun eni ti mo fe bere nkan lowo e dakun ba npese fun boya ke to pe boya ke to pe ni ke ti gbadura yen tori e mo condition to na wa oba mi edumare nikan lo mo funfun lo mo funfun e lo mo nkan to nbe ninu eyin eyin ade to je funfun o te ba ri ti gbogbo ayen e di eyin ade wa nu crate to wa je ade white boya bi awon ade ibile ti an ma ye yin ti an wa ko gbogbo eyin funfun ti won ko jo sinu crate olorun nikan lo mo eleyi ti o je obu nbe o kabiyesi ledumare lo mo poto ni kaluku wa eni tan yin wo gege bi eni pe ah o wa okay ah ah se ko wa ye ase honorable lo wa ye kan mo le fun mi ni ye kan
1: oh
0: moto le wa nbe ko je pe awon gan funra won gan nkan kan to wa nwaju
1: oh gan na fawo mu ara
0: e wo ko se ni titi e o ba e da e wa laye kiti o mo ba to ti onikaluku ba ba ka mo ke pe kabiyesi ledumare ni ba ba pe eyan ta ba ri ti o ba ri nkan kan se fun wa e mo ja binu e wo a ma da bi nkan gba mi gbogbo eyin te bi nkan te bi mi ni nkan te be lo mi ke se pe mo ya n o oda owo ni o ko lo nsanu fun wa emi na eyin na ma pe mi se be o alun olohun ni fi gbogbo wa le o o mo nsele be ni ibi bukata e ko o airo kadun ni bi bukata to nkaluku kan gbe dani o mo pe kini kan ta mo pe ni lada ko gbodo ja bi lada ba ile ja ah yo jade sale ni o tori pe eni te fe gbo lowo e o na le enikan to na fe gbo lowo e eni to fe gbo lowo e na tun le lenikan to na fe gbo lowo e eni te o na tun fe gbo lowo na tun le lenikan to na tun fe gbo lowo e boya enikan fe gba owo kan lowo enikan te owo yen je bi 1 million to eni ti o tun fe ti o to ni 1 million yen na ti o tun lenikan to to ni 5 o na tun lenikan to na fe fun ni bi 500,000 eni to fe fun 500,000 na tun lenikan to na fe fun ni bi 200,000 oni 200,000 na lenikan to na fe fun ni bi 100,000 oni 100,000 na tun lenikan to na fe fun bi 50,000 oni 50,000 na tun lenikan to na fe fun ni bi 20,000 abi 10,000 oni 10,000 na len to na tun fe fun ni bi 5,000 oni 5,000 na tun len to na fe fun ni 1,000 adura ta mo gba ni pe ko mo jala to ke to ba ile jala ti odo 1 million ah yo jade sale ni o fun ide yi e je ka ma gbadura pe ki olohun ko ma sanu fun gbogbo wa anu ni ka ma be lowo kabiyesi ledumare tori pe labi anu re nikan lati le mo yan fanda labi anu re nikan lati le mo sako labi anu re lati le ni anito ati aniseku oba mi edumare nikan la laanu ti ki siregun o na la le mo reti gbogbo nkan lodo re gbogbo gba to si je pe ba se nbere ke koni su ohun to kabiyesi ledumare oba laanu mo ka wa anu re ku lori aye temi to pe omo fala anu o mo sanu fun mi gbogbo gba o mo je ka ye o mo bi mo se to tubo mo bo mi lasiri o bi an ba fe bere 10,000 je nti ni bi 100,000 je ki kan rora mu easily fun ton ko nto omo mo bi mo se to kabiyesi ledumare sanu fun mi o gbe ori mi soke o sina ayo anu fun mi o iwo lo mo nbo eda lasiri iwo le mi gbokan le ti won gboju le lomi kini kan to ti e wa mo nse mi ni pe ti n ba wa suko giri ti mo ba gba je nti e pe ore mi kan be nikan ti mo ba wa ti n ba wa ti complain ti mo rojo le ti o wa ri nkan kan se ah ara wa ta mi pe ki wa ni mo wa so fun gan ki n wule gbenu mi dake gan ki n wule so fun so therefore bo se mo rinu anu olohun ni fi gbogbo wa le o awo nilo lati binu si eni to ba pe ti o ba ri nkan yo anu kabiyesi ledumare ka mo beere fun ka mo kọlọnja mo ra anu gba.

e se kabiyesi eledumare emi ndupe fun anu ti mo ri gba boya iwo o mo ko ra anu gba o se se ko sajoji leti re o se se ko si ajoji ni oju re ko ti e mo ronu pe kiti e olohun ohun se fun ogan o rowo na o lo njeje o ra sogo o ti e dupe ko ti e wa laye o wa laye o tu wa lala afi ara o mo pe mi to ba wa laye na ni sanya eni ti o ba ti ku lo ni gboke ohun eni ti o ti ku ni reti nbe fun o dupe lowo oba mi oke to fun oni reti kabiyesi eledumare wole mi o mo kiti won mo ki o taleni to le ni mo ki ona taleni na to le ni mo ki o kabiyesi eledumare won mo yan gba gbogbo ni

ki lo lon fe gba lowo re ki lo ni to fe fo lohun o lowo to fe fe ledu mare kini nkan na to fe fun o lomo to fe fun kini nkan na to fe fun o niyawo to fe fun kini nkan na to fe fun o ni oro to fe fun kini nkan na to fe fun olohun ko si nkan kan to le fun olohun olohun lo ni nkan to po yamura to ni nkan to po jaya jara to le fun ni kaluku o lo ni nkan to po repete ta le mo bere lowo re o lo ba mi oloro to je pe oro ti e koja ti gbogbo e da aye patapata ki wa ni nkan na to le so pe oni to fe fun olohun nkan to olohun oba mi edumare nbe lowo emi ati e na lo pe ope ohun si re ko cost wa leni tin ju pe ka kan salanu ka so pe o se ki lo wa cost e to le lanu ko so pe olohun mo ma dupe oba to n fi iso e so mi to n dabo e bo mi mo ma ma lore o ma ku iso re lori mi o ku abo re lori mi oba mi edumare mo ma dupe to je kin ri wahala lori omo to je kin ri wahala lori aya oba mi edumare mo dupe to da mi laamu iyen gan to ah o mo ko lanu lasan o n soro gan ori ofe ni o leti re o fi n gboro ori ofe ni o fe jeun lanfani ati jeun o sese ko mo jeun to wo lo jamo ori ofe ni po ti e le jeun ayemo ya awon eyan ni won ni mi ti owo ti won ni fo ti won le kanna won da onje joba ti won ni lo ile ewo san ti won o le je nkankan dadi eroju je o ni ko lo ni eroju mu mo mi ko lo ni oba mi edumare to wa je kiji je mi mu o lo lenu ti elayo atalafia ti ki se tipatipa ni won fi fun won lo nje ti ki se pe won sese fi omi fa bi fi roba kankan fa si olara ah o ma dupe lowo kabiyesi eledumare ogbeni mo ya lai mo ore o

o lo layo o bo layo so ro pogbon anu eni o gbe moto o bere si drive lo lati ibadan seko o de ku ohun tan o tun pada de ibadan layo atalafia so ro pe wo lo mo drive ni ai mo ya awon to je pe won mo drive to je pa won ti o mo drive ni won ko ti won ba won kabiyese eledumare ti o ja sirin ti o ja rin na isi ai mo ya awon eyan to je ko gbe moto e lo n gbe moto e pada bo won da moto e lona won ojo lanfani ati gbe moto dele en to ni moto tele wa de ni to pada wo moto dele abi to sese n bebe fun moto gan ti won ba ti gbe phone e lo mo pause mo gbogbo e mo moto to je po gan wa do si ti rona ti o mo to fe se mo to wa sese bere si berebe to bere si appeal onile olona lasiko un bo ti e ni million la kanti ti won ti gbe phone lo tan ti gbe gbogbo e lo ti o si nkan kan lowo re ise pe owo ni o wa lapo re ise pe owo yi na ni o ma manage ti o fi dele tolo ba ti e ni ki won tun ko lo kolo mo sanu fun wa ni iwo to ba lanfani ati so pe o fe lo bi kan to wa lo layo atalafia to tun de layo atalafia ma fe mi imore han so lohun ka bi ese ledumare mi dupe o

e wo to se pataki to se koko o ni pe e ja ma ro arojinle daada e ma ja ma gbaye bi eni pe awa la laye enikan o laye oba mi edumare nikan na lo ni ma ma ro nti o da somo ni keji re ma ma ro aburu somo ni keji re ma ma ro wi pe te ke o meran ko ba baje te ke o me eyan o ni dun dandan ko ni ke ke o meran ko baje ki to me eniyan o to dun be si re ma ro han ro sundonu subu enikan pe te ni ko ba subu iwo le goke rara o ko di dandan ke nikan kan o subu ki wo to goke ti e oba mi edumare to ti pe bo ni kaluko ti mo ti seto nti o je omi ti ki kaluko o mu ko ni san koja re ka bi ese ledumare lo ni ikapa lori ohun gbogbo rore si yan rere o bawo na inu ase atilana ati to olohun oba mi edumare ni ah ni ri wa lawun idamu gbogbo ti je ti ledumare iwo na mo ro wa lati damu si yan mi an ba ti ran oni se eru olore wa fi tomo je won pe o leru ku won ka dale olo won pe o leru ku won ko mo le olo o si bere pe omo ti won da iwo na mo bi to omo ti won wa o oba mi edumare oni si o leru ku e se ru ku bo si bi eru ye

ọpọlọpọ wa la mọ pe rere nbe ninu ibi be ni bi nbe nu rere o bi an ba so fun yan pe ko wonu gbo lo 56 days pe ngba ti o ba fi de yo pada do ni moto bi meta yo ni aa iwo na wonu gbo lo yo ni ki moto ya ma gbe be mi o le wo gbo lo o ka be se ledumare mo bi se seto e iwo na wo ipada bo ara ogbo mo so mama ti won ma mu ka giri pe awon ni ko ma salaye ko ma se bo fun gbogbo awon eyan ko ma so tin sele si won nu gbo iwo na ni se o ti go viral ngba yen mama na tu ti go viral si moto bayi ni nsin won sa n bu mama moto ni mo kiyin ko orire o ama eyin eyan dakun e ma selfish e ma jo je pe nikan na le ma wo awon eyan po ti won lo ngba na gbogbo won na ni won foju wi na o e kan ro pe mama lo je actor ni o se ri gbogbo awon ti won foju wi na na e dakun e ba wa miss awon na la e na won na lowo e ma je ran lowo office bi kan ah yo ma ka yan la anu olohun ni fi gbogbo wa le e ba wa dide ran wo sa won na olohun re yin na lowo

kabiyesi eledumare mo se oloba olorun oba iwo ni iwo lo lugbala kabiyesi eledumare oba iwo lo le koniyo ninu ewu gbogbo iwo na lo so ekun eda derin kabiyesi eledumare ti so yeye eda da yeye titi laila ni won mo yin o ti won si mo gbosuba kare jare fun o temi to pe omo lope mo tun de mo fe fo pe fun baba to lope ni kabiyesi eledumare oba mi to pe ye ni gbogbo igba oba mi edumare to lagbara lori gbogbo nkan kabi o si eledumare to gbogbo ye tapatapata oba to mo ntawa o mo oba to mo nti gbogbo eda kan o le so oba to npa wa mo oba to nko wa yo ninu ewu gbogbo kabiyesi eledumare oba mi oloriki to po su adada oun la to ki o la to ki adun ki adun ki oba to tobi ju gbogbo eni ta le mo ki laye po tobi lo oba mi to po loro ju gbogbo eni ta le mo ki lori le alaye po po loro o na ladun ki o ladun ki oba mi oke to dun mudun mudun dun dun dun aladun le mo fadun dun ni adun ni ninu nibi taraye ti nreti ibanuje oba mi adun ni lode nibi taraye ti nreti ki kari bonu eni o na ni o ladun ni niwaju dun ni leyin pẹlu igbadun to dun ti o lelegbe oba to dun tayo gbogbo n ta le ma royin laye po dun o na lo dun dun aso ludero eledumare ni je be oba mi ti so gbigbona di tutu kabiyesi eledumare ti so inira didera iwo na ni o na lo se gbogbo e lona ara lona yanu kabi o si agbara re po lapoju injo ni oba Nebukadnezari ohun lo pase oni ki won dana ro nla lojo si fawon eyan to je pe won mo oluwa o lohun fe fina pa won won pete pero won so awon ore Daniel meteta won so kun mo won Sedraki Mesaki ati Abednego won fi won nakanakan won fi won logbologbo won so won sinu na leru eleyi to njo lalala to njo lalala o lo ba mi Edumare na ba pase ti e o pase etura o pase erorun sinu na leru pe kina ohun ko pada yi pada ko di ya condition fawon ayan fe ohun ki gbogbo n to n gbona patapata ko ma di tutu o ni ki won tun ma se faaji nibi to ti aye ti nreti ki won ma pariwo tabi o si eledumare to mo mo funra re so na di ac to so di air condition ko si n to le se gbogbo n to ni wa lara patapata lorilede nigeria o wa ba wa ti so gbogbo kini ohun di tutu iwo na ni je ki gbogbo wo mo wa ninu dera won ti gbadun lorilede nigeria iri bi won ba n royin re asi mo ka wa lara dakun dabo kabiyesi eledumare ba wa da igbadun pada ko si n to le se mo gbojule omo gbokan le oni kabiyesi olugbala kilo wa ku to le se oba to doju to ba laseju njo si oju wa ti Nebukadnezari kabiyesi eledumare eru re to mi ba loto o tori pe iwo lo lugbala iwo lo luwosan iwo lo lugbeja iwo lo lukoya iwo lo ludeni iwo lo lutuni iwo lo lupani iwo lo lujini iwo lo lumuni iwo lo luyoni iwo lo lugboni iwo lo lugoni iwo lo lutani iwo lo lurani iwo lo lugani iwo lo lupani iwo lo lunani iwo lo lukeni iwo lo lugbani iwo lo lulani iwo lo lukoni iwo lo lufeni iwo lo lunani iwo lo lureni iwo lo luyini iwo lo lubuni iwo lo luwoni iwo lo luwoni iwo lo luwani iwo lo lurini iwo lo luseni iwo lo lulani iwo lo lugbini iwo tun lo luwuni iwo lo lupisi iwo lo lulana iwo lo lusoni iwo lo lusini iwo lo lurani iwo lo lutoni iwo na ni kabiyesi eledumare iwo nikan la to farati a to fe iti mo beru laye kabiyesi eledumare oba oba to to gbojule loju ogun gbogbo kabiyesi eledumare to ni ayin to ba gbojule ohun ko ni jogun ofo oba mi eru jeje ni gbogbo le kile.

0: kosi on to pa ti apa eledumare o ka kosi n to ba mi edumare kankan ti o le se ni ti awon eda ba se ti oba mi edumare na ni se pari tori pe n ti oba mi edumare ta pari o ka ko ti da iwo la mo yin ta si mo gbosuba kare jare fun oya jesu to fun mi idowu iwo na ba n gbo nsoke ko ba kika gbese eledumare
1: melo ni mo fe royin ninu ore akoda aye melo ni mo fe so ninu ore aseda orun melo ni mo fe so ninu ore oba won oba oba to nso gbogbo ninu ohun gbogbo awi maye hun aditun la olodun to mo gbogbo are patapata emi o mo yan nigba gbogbo won mo gbosuba kare jare foruko re ni tori pe iwo loba nla to nso gbogbo ijile ninu ijile ologoju lo pari pari ola porongodo oba alafufu gbo kanle oba ti nfise le so gbogbo erure amo ba mi olodun nla to mo gbogbo are erure amo ba mi oba awon oba mo se kabiyesi re ijinle ninu ijinle mo se kabiyesi re olupamo temi olugbala temi oluwosan temi oludamoran temi oludande mi mo so pe o se ni gbogbo igba mo so pe o se o akoji ninu awon okun

doki ni onilu ina luna o ku bi to gbe gba bi o ku bi to gbe gba lolu ni abi o mu mi lamusun eni ro an tan ba mo lu ni o ti gbo oya keni alawaye iwo na ba ngbo nsoke ko ba nki kabe se ledumare ni style todo ti e

0: Hello. Eba agbon soke ti wole o. Ami ase o, uruko yin ati gbonibole tin pe o.
1: Odu mo be oye kene de amado. Aye ni mo.
0: Ami o, ami o.
1: Ade,
0: asoba de. Iya wa. Ha ni we yin na ti lagbara lowo Olorun o. Iya wa Bolasade Alagbado lati orita merin ani warawa ti o seun o. O ye ba n korike Olorun.
2: Iya ti lo.
0: Mama ti lo.

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti lese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gbo 32 FM.
5: 32 FM 94.9.

0: eka abo pada sori eto wa eto yin ta lo moluwa ni kan ni agberin aderin posonu 32 fm eko ojumo o
1: eko se oluwa oluwa sagbara dotun
0: ami o oruko yin ati pe ni mo le tin pe
1: adebayo lo npe ekerin oniyanda
0: adebayo ekerin oniyanda eku dede asiko
2: sir
1: lati bakatari
2: lati bakatari ba wa bakatari o
0: e ba n go soke ke ba n ke orike olorun
1: orike olorun ba ni
0: be ni
1: ka ba mi oyiki yiki olori aye eleda un gbogbo awa ma ri bi oba edumare olunla oba to ju gbogbo oba lo akode aseda oba tin be to si ma wa titi lai lai awa wa wa oride re alele ile akuba laafin baba awon baba agbagba ninu awon woli oyiki ki olu oro ba mi agbalagba oba ti pa ni ti jini
0: Ah, oh, then you be balan vani ati kuwa pada. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Eko dede asiko yoru konya ati kuwa imbole tinpe.
3: Oluwara mi lekun lati New Garage.
0: Oluwara mi lekun lati New Garage.
2: Ilora.
3: Lati Ilora.
0: Lati Ilora. Ilora. Ilobe nile yon.
3: Beni.
0: Baba mi nko o.
3: Alaja baba o.
0: Anu Olorun ni fuwo ye ba ngo soke ke ba nki kabese Ledumare.
3: Ajin bi ati, ara to po ni pa ti agbara. Jine ti gbo mi lo, ala pa ka bi ka bi, ebi mo ja kan ebi ni ja, aja di na tan le. Okun ogun, ajin bi ati. Olorun ni koko wa ati le, Olorun ti o si gbe ni ja, Olorun ti o si daluku. Jine ni jine, ala pa ka bi ka bi, ebi mo ja kan ogun ni ja. Olorun meta lokan ni no suru kore olorun to se ati jojo ni ajikabe for ba

0: Aladdin. You may be the good one, Abogadia, Alaka, Kadikadi, in an evening. I give you a tea, all on tears, you got it and your logo, but the card is here to worry.
1: Oh, yeah, my berry. Ibere leketa abala meji lo pin si kini oruko iya Jehoasi ati pe ori wo ese wo lati le ri ninu bibeli mimo
0: baba mo pakaso
1: iya Jehoasi ah iya Jehoasi mo pakaso o da o sibia ni o sibia ti biaseba ni inu iwe awon oba keji ori keji la ese kini lati si le ri. Hello. Hello, e ku dede asiko yi o.
2: Iso gunjobi lati awotan.
1: Iya wa o gunjobi lati awotan. E ba n gbon soke. Ki e ba n kikabese ledumare. Oya.
2: Wa. Oba. Gbogbo akiki. Ayinta ologo didan kabiyesi e kini
1: ibere alakoko oya e di awon alafo meji yi ninu ayoka yi e ninu akori igbo ayoka nu bibeli yi nigbati dash iya dash si ri pe omo ohun ku o dide o si pa gbogbo iru omo oba run
2: ke
1: be ni so alafo yen mo ti so alafo mejeji ti mo ni ke di
2: atalaya ni
1: atalaya iya
2: ebi ta mi o ti se
1: o ti fe pe gan already
2: nigbati atalaya ri pe omo o ku
1: atalaya iya kini iya alafo ni mo ni ke di nigbati atalaya iya dash

0: Beba woju ago a ri pe ago 12 ona lo ti ku iseju meta asiko ti to fun wa lati ma dagbere nigbati atalaya iya ahasaya si ri pe omo ohun ku odide o si pa gbogbo iru omo obarun iseju aya ogbon yin ti pe tele bo mu fun yin laye pe ke so iru awon oba keji na lo si wa
1: ni ori kokanla
0: ese kini to ko je bi ti a ri mo loni lori eto wa eto yin ta lo mo oluwa ipade to di ojo mejo lagbara lowo eledumare opo pataki lowo amojo ero lowo botini to teso tun teso si to je ke lafani ati je gbadun wa eleo bagran la dupe lowo royal glamour cake and event to wa ni number 4 quarter reservoir road ni oluwo nla ni basorun badan ti won ma ba fa awon eyan ni cake lo sosu e se adupe o
1: se o
0: jesus to fun mi dowo e ja mo rele
1: yoku tun do je mejo ani gbobi si ra
0: keni alawaye ileya o
2: o di ojo mejo anu olohun daju
0: temi to pe omo falanu dagbere peleya ola dadi ayinde alalubariko orin odi oni kege aro mo iya adu ani kafiri atao ka fi pade njo mejo lagbara lowo eledumare fun ikede ati polowo oja tabi eni nkan te fe ba wa so lori eto tabi eni na fe kun wa lowo lori eto yi e pe to pe falanu sori number 0705140 0705140
1: o dijo mejo

0: ti yọ lati ilare ma gbọ kiki eye tara awon ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 fm 94.9 emi ri ki o ni budu lo so be
1: e woni be me ni

bi ti awon kan gba koja ni awon kan ti gba soda ṣugbọn sibẹ sibẹ o fun emi ati e lori ofe nla ta tun fi wa laye ta fi wa laye loni awa la ni ayo wa o ayo ti jesu fi fun wa satani ko le gba lowo wa iwo nkan thank you

ṣe wo ni wo ni ayo ti e ayo ti de ni kan ni 32 fm 949 fe yin e ejo wa ni facebook wa e ma share e ke ma like e eni ti ayo ti bomo lowo to je ko wa ninu ibanuje abi iporuru okan emi gbadura pe loruko oluwa ayo yin o pada wa teyin lowo gbo eni ti o nfi omi okun omi ekun sogbere oju ni gbogbo ogba ni gbogbo akoko to je pe nu laala yin ninu pakapaka yin na le ti ramosun nu e lagbare eledumare e ti ri ayo baba yi o

0: best radio me. 32 FM to okay.
1: Bogone bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lore kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. Oh ni je tan kon tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. E yi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wa sanwo. To se han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
1: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
4: ilele yi o
5: eja osan
6: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo do 2026 29 august 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju gbegiri ila eforiro ero Pomo, tokata mora si koroboto suri amala. La fi joma se joe. Egberu meta naira. Le ufura tiket jegbado to gbadun. Pe la wun lun jegbalo de la wu joto yayi. Ta ye mbati wun. Bibiri food kante loke ado. Ya di ja lamala. Nija na di oyo. Iya uyo a lamala. Lo jagbari mu. Ata wun lun jegbalo de mi. Koto sipe. A wun di che wun yi. Bi. Ta lo le jesu amala bakitan. La ri se jua ya. Ta bita loko ni na oto le ru amala to fele to kono bieti. Ata ni to le jara tete jamala to gbono. La ri se jua ya. Of any form, it was in 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Boba Wadojo Kokondinlogbo Oshuke Jodo 2026 Katuya Yatuya Yabade Ni Recreation Club Ni Doju Kwa Damasigba Ni Lubadan Ola Toti Sodi Woke Buka Buta Ton Teran Ton Jirepe Lalu Jotu Bagbamu Ele Shonik Bogwa Ya Jojo Amala Amala Fest 2026 Lati Na Tiketi Emma Boni Laughter House Sabi Kekpe Nomba Yi 0806-218-5194 Amala Fest 32 FM
7: Ma je osu e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni ba ni dore 32 FM 949 eyin e
8: koni shume koni re
9: ben
10: Afujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la tun fokobale abi o ti le gbere ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu miliona meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona life hot international school akufu ni lubadan to na je miliona meji naira ko mo rara be lo sun fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si miliona mere naira Only for anybody that see him. Laya won lola. A boloke lua. Lagwe yegu. Lojo no lo juro. Nelu badon. Ah yes so de die. Owa la rio shimefa. Kusiwa la kusi a rio jion. Eko sa ma son wono. Belu roon kesik by le ye peli foko bale. Ati witu yon ju. Ile mechi lon sa wara wara tele. Toto ti wole. Ne ya jo ya jo. Million meta. Million mechi. Ati million mere naira. Onelewa. Ijafara lewu. Feni toba mo yon to dara. Wa mutire. Me wakia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555000 Sabi kia kosewa ne Laughter House Uriu kitente premia Mokola ilu badon Substance property Udule fute

anyway becha nigba ti esu ti sokale sayi lati mo pe agbe sugbon nigba ta ti wa mo baun o ye ka wa nu mura o ka ti mo ise esu ka si peyin da nbe e mo je aje lare esu mo a si mo pe nkan oda si tun je nbe eyi ni ronu pe wa da wa o jesu o joba o araye e mo yo emi mo wi pe jesu ni o pada joba

agbara tin fi pada leyin Kristi Oluwa ba mi ye agbara na ladehun agbara ti o fi mu mi deyin kuro leyin re tin fi wa pada di oni igbe Oluwa su agbara na di oku patapata mu ayo igbala re pada to mi wa yo si fi emi o mi nira re ko fi gbe mi duro eyan ni mi o lagbara o okan mi o poruru o Olorun igbo ni ko gbe mi roko ma je subu o ah ko sin ti o le ti yan subu Oluwa mo gba nko nlaye lati ti mi subu mama fo si ti yan subu iponju mama fi ti yan subu iraun idamu wa lai fo re mi mama fi ti yan subu Oluwa ohun kon ti mo da ko won yi ma je mo fi ti mi subu ma ja yi o fi nira ati alaafia ti mi subu e ja ma dagbere were were

Eruwa. Agbedudu ori okele won ko aworan se si wa o eyin te ni awo na nle to je ti orin igba ni e ko ran se si wa o awa bi ta ti ton gbanu te si fun fi je gbadun re nle daada eyin te si fe polowo oja lori eto yi ko ma ba duro ya gbe polowo wa o olohun ni daye eyin duro soju kan na o esi mo gbagbe a jamo la ha yin logos 29 egberun meta pere ni ngba ti eso ogun tojo lo ni bi ti so won ni emi nikan mo nbo won ni mo yin wa mo jamo lagba pelu egberun meta nje ta ro nje to san ton je ta le ngo tun di lo le oluwale fakorede lo ko temi o 08034904305 08034904305 ni number temi o titi jamaje ta tun jo pade lori eto rin gba ni ni kan yi 32 fm 949 laughter house premier hill makolambadan titi jamaje ohun atemi ati yin ka ma wa lalaafia iku ojiji oni pe mi yin o lagbare ledumare engineer to moye ona ti je mo rogbo ni iruwa ri dada mo ti ri njo mo kokori ni studio mo ti ri pe orun iruwa run lara e jo mejo won ta tun pade onirungbon bi agba won sulumi ngo tete mo ko re ni ojo mejo ga jo pade o di jo mejo o ele meun orin igba ni o ti wo si ti kase nle a tun pade jo mejo o dabo

0: aja ka gbadura olorun aperire emi awon woli ajinde ati ye ogbon ati agbara olorun jesu christi mo dupe ni owo re ni ale yi fun ori ofe miran lati wa si waju re lati pin oro iye ati oro igbala pelu awon eniyan re nje ni oruko jesu ba se nlo ninu ise ranse na loni olorun ba okan wa pade je ki iyanu o sele olorun o ti se ileri wi pe o ma mu ki nkan ko yi pada si rere ni osu mefa yi bi a se tesiwaju nu e oluwa tesiwaju pelu wa jesu oluwa wa ami ko to di pe mo ma mu oro olorun wa ni soki kin to gbadura mo fe ran wa leti wi pe ipago oluwa olorun aperire o ma waye ni ogbon ojo osu kejo titi di ojo kefa osu kesan ni ori ile aperire ni agbara olorun ti a ba ti bere ni ago mefa ni awuro ni ojo ni ojojumo a o pari ni ago mesan kaluko de gba ibi ise ojo re lo awon to ba fe duro ni waju oluwa won a do si waju oluwa ti a pe ni alone with god aye wa lati le sun ati lati duro nigba to ba di ago merin ni irole a o tesi waju awon iranse olorun alaye oni olorun ma lo ni abe ipade yi ni ogbon ojo osu kejo titi di ojo kefa osu kesan nigbati a ma se asikagba ago aperire ti odun yi mo fe ko bere si ni mura mo fe ko bere si ni gbadura olorun oni o nla fun o nitori wipe akole ose ipago aperire yen la pe ni ori ofe fun ibere otun ni oni mo ma tesiwaju nibi ti mo gbe duro ni ijejo mo de ma ka lati nu owe samuel kini ori kini mo ma kese ikefa ati ikeje orogun re pelu asi ma to gidi gidi lati mo binu nitori ti oluwa se ni inu wow nitori ti oluwa se ni inu bi ohun ti ma se be lododun nigbati ana ba goke lo si ile oluwa be ni penina ima ba ni inu je nitori na a ma sokun ko si je ohun ti oluwa fe ki gbadu ale lori ni irole ni o na ti o n ba o ninu je gidigidi ohun yen to n gba omi je ni oju re olorun ni ki n se ileri fun o wipe there will be turnaround iyen ni wipe iyipada o ma wa igbo otun o ma de eri re o ma de iyen ni wipe osu mefa osu opo ohun rere ni fun o osu opo ohun rere ni fun ebi re ninu ibi ti a ka kin to gbadua bibeli so fa wipe ana o je obirin onirobinu je idi to si fi je obirin onirobinu ni je ni pe olorun se ninu ko n se gbogbo ti eyan la koja ohun lo je abayori ese a se eyi to wu oni olorun gbogbo isoro gbogbo aisan gbogbo ipeninija gbogbo idanwo ohun ko ni abayori si ese olorun ma n gba aye ki eniyan ko la awon nkankan koja sugba Olorun ni ki nse ileri fun o wi pe ona abayo ma la iyi pada ma wa igbo tun ma de ekun re o ma yori si ayo o ma rerin gbeyin na ni iyen ni pe osu mefa irin ajo osu mefa eto wa ninu re yi Olorun ni ki nse ileri fun o wi pe o ma se ona abayo iwe ma so fa wi pe ana orogun re ma nto o ke se pe o ma nto nikan o ma nto gidi gidi gidi now ni waju re ni o lo duo ni o ma gbe omo re jo bibeli so fa pe lati mu binu lati ba ninu je lati da lokan ru nitori wi pe oluwa se ninu emi o ma nto la koja lowo lowo bayi mi o mo ileku to ti mo ta lo ti ileku to so kokoro nu abi olorun fun re on lo gba aye fun ni awon nkan ti o le mu ibanu je wa si aye eyan o po fun apere bi eyo ba ri omo bi teyan se gbe yawo ti o ri omo bi teyan ba ti to ni oko ti o ri oko ni tabi ti o ri aya ni boya eyan ka iwe kori ise ai lowo lowo ai so isoro lori awon omo gbogbo awon nkan wonyi ati awon nkan miran o lo ma mu ibanu je iru ipo yi ni ana wa bibeli so fa wi pe ni odun ko won lo si inu ago won lo si ipago bibeli so fa wi pe o lo si egbe pepe o sun eku kikoro o so fun olorun pe ko ran ti hun o so pe ileku to se iki olorun ko si bibeli si so fa wi pe olorun o tese bo ipo ti ana to wa yi olorun so wi pe o ma tese bo oro aye re bibeli si wi pe eni ti a ti pe ni agan ti o ri omo bi o wa di iya olomo mefa iyen ni wi pe iyi pada iyanu sele ayo de ibanu je pe olorun fi anu be wo loni inu ipago kan bi iru eyi ti mo pe o si ina ni ana na lo le igba ti won je nto o bo si egbe pepe o bre si ni ke pe oluwa pe oluwa ileku to ti oluwa ba mi si ileku to ti oluwa ba mi si bibeli so fa wi pe olorun si gbo oni lati wa aye ani oni lati fi aye sile eniyan ma nfi nkan le se nkan ni ninu ipago oluwa olorun aperire eti o ma bere ni ogbojo osu kejo titi di ojo kefa osu kesan odun 2026 yi olorun fe si le ko ye olorun fe bi aye re wo olorun fe mu ibanu je re ku o o fe nu omi je re nu kuro na gege bi ana se waaye mo fe ki won na ko waaye ko wa ba olorun pade ko wa ba soro fun rara re mo de gbagbo wi pe pelu igboro pelu oro olorun ati adura gbogbo re ilo ma ni ojutu e je ka gba adura baba wa ti nbe olorun adupe ni owo re ni ale yi nitori wi pe iwo ti o dana lo olori e so wi pe oluwa de mi na lo Oluwa de mi na lohun mo ma wi pe o n gbo adura to ba ri be owo anu kan lale yi pelu ase ati agbara pelu majemu ipe owo anu kan ni asale yi lori aisan lori ogun lori wahala owo anu kan ni asale yi ilekun ye si nipa ase olugbala ilekun ye si bibeli so fa pe Oluwa se ninu bo ba ti e se wi pe idanwo ati adewo to la koja yen lati odo Oluwa lo gbe wa ilekun yen si olorun aperire o fi anu bi aye re wo iwo ni re kan iwo laanu kan iwo lori re kan iwo ni eri kan adamaje mu iserere pelu re loni o gbe igba ope lodu yi osu mefa yi o gbe igba ope be ni o ma ri loruko baba ati ti omo ati ti emi mimo ami oruko mi ni eni owo Samson Akinride ti o ba fe ki n gbadua fun o fe to gbo alaye si lori ipago to ma waye ni osu kejo wonu osu kesan yen mo fe ko pe bi si ori ago yi 08034129317 mo to pe leka si 08034129317 ni oruko Jesu ayo re ma kun ami
1: Rire ni ori ile gigali to ti gbese re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun aperire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re Reverend Samson Akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbore gba kan to nta se yori gbogbo losu titun ebi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni bade adura lagbara na first day of the month na go mefa wuro sa go meje abo wuro gege ololowa pere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose la go mefa wuro si meje wuro oni ke wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje Reverend Samson Akinride ati awon iko iriju re baba pere to ba wa dojo ru keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere latago mefa wuro si mesaro oni ipade adura eyi ta pe ni owanu end of mercy to pa fun gbogbo onibojipo to nilo owanu oluwo olorun wa bebere ni ile gigali olorun to yi aye jabesi pada kokuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa gba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan olorun setan lati soro yin dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma nwaye ni gbogbo ojo segun tuesday lago marin role si mefa bo role gbere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbeyin osu lago mesan asale oni isoru alagbara bebere fawon to se ati gbare taye fogojo orun gba lo gbojo osin lago mejo si mokola wuro la gbadura papo lati tun yin olorun fo na wa ni oluwa lowo e jara popo lawon ayan fe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati se pase fosu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yin oje pada si rere oluko jesu
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba 32 FM
4: 32 FM 94.9 You're tuned into 32 FM 94.9 The first station dedicated to bringing you joy happiness and laughter

Iyan ni pe bi se ope ni enike pe se e kale o. Kunle belo lo ko temi je lagbo nigbagbo ohun la kan lu agba mi re bayi. Ikani ti yin gangan 32 FM re o 949 that is 94.9 ajak ah iro okay lo okay tentele ti mokola laughter house premier hill lo okay tentele ti mokola laughter house ni o ama pe ko tu ku lara se gbo se be sa gbo ntimo fe wi ntin ba wi ni e mo gbo e tin ba wi e gbodo gbo radio officer yin re eto te mo wo lori youtube facebook ati gbogbo bi te ti mo wo nte si mo gbo lori radio iyan ni wi pe e ja lo sori ikanni ti facebook ni o youtube ni owo te tun ni keta je instagram ko abi wo nketa instagram lo ni keta gbogbo to sa je sugbon mo facebook da mi loju youtube da mi loju e lo sibe 949 32 fm 949 fe yin e ni kokoro to si bo je se ko ti npo lara temi gangan ko gbona girigiri bi ti jejo mo mo ki mo fi video meji kan yin lori oro polygamy ti mo wa ni ti o ba video se ti nbo ko mo nbo wa wo kini bibeli wi lori re sugbon da yen ko tin tutu lare mi gan na sugbon mo fi challenge kan sita bi mo lete ni okay mo fi challenge kan sita mi ko ya mo boye nikan be to fe support abi against lori oro polygamy ti bibeli si e to ye daada eni yen le wa free of charge lori eto ye ka jo yi re wo gan ide abajo ri eyin le mo ko tin di nkan mi bo kosoro imo elede tin wo gba kosoro ti fe mo do yi ni ka se wa wire abi won wire oro polygamy to ba fi de odun mewa si meedogun o se se ko di nkan ti o wa acceptable o that it become a norm iyen ni pe to bere si ni normal ide abajo ni pe ba tin di pe aye ni meji meta tin yire wo ati n gbe sotun gbe sosi ati n wo ati n wo ati n consider re niyan itumo re niyan sugbon baba so e ka consider re se e ka consider re mo wi pe n tawon eyan n wi bi eni pe logic ni won fi approach kini yen en to ba ri be kilode ti o ri bayi ngba te n lo ri bayi kilode ti o se bayi ngba te wa se pe to ba pe white ni kilode ti won wa fi efunkun mi o re nikankan dabi alara to lo si in ti bibeli wi gan ni pato pe e mo wu le ja fololo fohun e mo ja fi re pe bi e mo ja fi bi pe e mo ja fi bi fore e ja wu in ti bibeli wi gan ni pato mi ti be fe re nikan oso tos of mi pe in ti bibeli wi re sugbon won ti n consider re so mi mo ti ko fe gugu ara gbona lara mi mo ngba to tin di pe awon ti fe mo da n pa to guro re mo da bi alara sugbon eguro re o si nbe lokan awon eyan awon e lo tin tari awon video n si mi lotun lo si ti mo fi ni boya jo mejo ka jire re wo sugbon bi n ba re n to fe ba yin re wo ko sa pe mi o oke dina baba tun de abe fe pe mi ko oni e ka le o oke mo ko lala wa bayi o e ke so nle e ke sa lejo e ke se tin be le ipule egbe radio si gbagede ko mo komo nke la ke wi fun pe eto wa eto yin lagbo nigbagbo ti porta signature yen niyan ngba yen lohun okidina baba tun de nikan lo leye

0: ẹ mọ̀ dọ̀mọ̀ ìlú ń jáde ìgbà bá tí ànọ́tí bá ti gbòmí náà mọ́ kọjọ́ ti lọ nígbà tí n bá jó ń lú ọkọ̀ ìgbẹ́lú lọ ni mo sì fẹ́ manage time ẹ jẹ́ kí n lọ síwájú díẹ̀ sí ní jẹ́ prosperity gospel tẹ̀bá ń follow me àwọn ẹ̀kọ́ tẹ̀lé ní church ni ó jù báyìí lọ sọmọ kí ilé ìṣe bible study tí n bá fẹ́ mílẹ̀ ibi bible study lórí àdètú bíbélì á lò fún ọ̀sẹ̀ mẹ́tàlá ṣùgbọ́n kì í ṣe bible study mo kàn ti decide nígbà tí n complain pé gbogbo ẹ̀ ti fẹ́ mọ́ fọ́jú pọ̀ tó dásìkò tí ò sí ẹ jẹ́ kí n mo ọ̀dà gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń kankan sí mi ẹ̀sìn mo dúpẹ́ mi ní láǹfààní àti ká ẹ jẹ́ tó fi prosperity hàn yín ṣùgbọ́n tí mò ń wíre gbogbo ohun tí ń jẹ́ prosperity tẹ́ ẹ bá sọ pé ó translate sí owó tàbí success ọlọ́run ní lákọ̀ọ́kọ́ kì í ṣe effort ẹnikẹ́ni ọlọ́run ni so kì í ṣe owó ṣùgbọ́n ọlọ́run á máa jẹ́ kọ́ dáa fún yàn kì í ṣe pé ó wá fi òyà pa wá lórí ṣùgbọ́n kò sí ní tí ń jẹ́ prosperity gospel our prosperity is God himself if you don't have God you are a wretched man you are ibo tí mo fẹ́ wí ọ̀dà fẹ́ sọ kọmọdà ìmọ̀ sọ pé wà miserable mi fẹ́ sọ yàn ṣùgbọ́n you are a wretched man bẹ́ẹ̀ ni so now n tó yẹ kí wọ́n kọ́ wa ni pé bó o láti máa possess ọlọ́run lọ́ba tán so tó bá ti possess ọlọ́run God will be providing for your need or the many contentment godliness with contentment a great profit so ẹ jẹ́ kí n fi ẹnì kẹta yìí tó prosper true ọlọ́run fúnra rẹ̀ ìyẹn ni paul ẹ já wo corinthi kínní 15:19-10 chapter 15:19-10 nítorí èmi ni ẹni tí ó kéré jùlọ nínú àwọn apostoli èmi ẹni tí kò yẹ tí àbá pè ní apostoli nítorí mo ṣe nínú bí ni sí ìjọ ènìyàn sí ìjọ ènìyàn ọlọ́run 10 ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run mo rí bí mo ti rí orí ọ̀fẹ́ tí a fi fún mi kò sì jẹ́ asán ṣùgbọ́n mo ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ju bú wọn lọ ṣùgbọ́n kì í ṣe èmi bí kò sí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí ó wà pẹ̀lú mi let me read in English and just allow for me now but by the grace of God I am what I am by the grace of God I am what I am now tí ọba ní ability you be able to labor energy is ability to work energy is ability to work ṣùgbọ́n energy kò lè sọ di nǹkan kan you can become whatever you can become anything just by the grace of God or let me say by God so paul sọ wípé òun labor ó ní energy láti labor ó ní strength láti labor but he didn't become what he became by the reason of his strength or energy but he became what he became by God who was inside of him so by the grace of God I am what I am you can become by the grace but you can labor by your energy so ẹni tó ní ọlọ́run tó ní grace ọlọ́run nú ayé rẹ̀ lọ́ máa become nkankan so need when if you want to become prosperous if you want to become jẹ́ kí n yá èdè yẹn lò bó jẹ́ pé mi ń wà fẹ́rí kí a fún láti máa lo èdè yẹn kọ́ mọ̀ ní ìtumọ̀ mí tẹ́ ní tónísìyín but kó lè bá ayé yín if you want to become prosperous then you need God ọlọ́run ló nílò ọlọ́run ìní onílò ọlọ́run ìní onílò kì í ṣe gbogbo jimmy kìtìyàn ní kẹ́ẹ̀mọ́ ìgbà kẹ́ẹ̀mọ́ kó wà yìí so when you have God then you will become somebody in life so paul sọ pé òun jẹ́ ẹnìkan tí ò wúlò tí ò yẹ kó wúlò ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí ń bẹ nínú ayé rẹ̀ mo jẹ́ ohun tí mo jẹ́ ifun do mo labor ju gbogbo wọn lọ ṣùgbọ́n labor yẹn ò fún mi ní rìsọ́ọ̀tì but I achieve I became what I am today through the grace of God that was bestowed upon me so God will make you to achieve mi ò dẹ̀ fẹ́ máa lo èdè yẹn sá torí tí n bá sọ yẹn nǹkan mí ni ó túmọ̀ túmọ̀ sí ẹlòmíì ó tún ajá ìkè léǹsìn yóò túmọ̀ fi sọ̀rọ̀ prosperity ọlọ́run prosperity tí mò ń sọ òun ni wípé nígbà tó ọlọ́run bá kàn ràn ọ́ lọ́wọ́ kì í ṣe pé nígbà tó bá rò pé ọ lè kójọ lọ́tún ló sì tó bá ti fún nǹkan lówó kọ́ wa máa fọ̀tún àtòsí kóre wọlé bí ẹyẹlé tó jẹ́ pé ẹyẹlé rádaràda ọ̀dà ẹ jẹ́ ìgbà fóun kọ́ how many minutes more 9 tàbí ẹ jẹ́ ìgbà fóun kọ́ méjì olówóńjọ adémọ́lá joshua ẹ̀nẹ́ mẹ́rin òkèdìrán bá túndé àtẹ̀yìn tó kù tí mo rí lójú pọ̀ facebook ọ̀yá tẹ bá nìkan tí n fẹ́ bí mo ti sọ̀rọ̀ mi ní sọkọ̀rọ̀ kọjá ọ̀rọ̀ prosperity gospel jù báyìí lọ àmọ́ kókó tí mo wí ni wípé n tó yẹ kí wọ́n sọ fún wa nínú ìpàdé wọn ni wípé ẹ jẹ́ fún àwọn èèyàn lọ́rùn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń preach miracle ẹ lọ preach ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ń preach prosperity ẹ lọ preach ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ń preach hard labor It is by your strength. It is by kinika olorun apo alasan ni mu kinika sara e lo preach olorun aba wa bi pe gbogbo ojo olorun sin e lo fun awon olorun. That will be number 1. Number 2 will be according to the principle that our apostle follow. Any kind of the line laarin won ifun tolorun ba fun o ni agbara lati loro to lo bless awon eyan. So e je kin gba ko le te ba tin te fe so wa ba ngbo kini o jade. Hello, e ka le o. Kini? Mi mo ni wa ko ni. Beni. Ku pe yen ti dara won. Hello. Hello. Eka le o. Ba yin kini is okay.
1: Thank you.
0: You are welcome, ma. Yes. Mi fe so ju ba yen lo common the Bible study. Mi fe so ju ba yen lo mo si le mo wa bi Bible study njo mi ojo ri labala de tu bibeli. Hello.
2: Hello,
0: e ka le o
2: lati awe.
0: Yes, yes, ma. Yes, sir.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
2: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Ah, oni oni o ro fun ibaka se lati boju wa bere
0: fun oloro be ni
2: jupo oloro lati wo jobo orun lo
0: so
2: de go principle of serenity won kan go nu gospel ni won fi pa wo ni
0: iyen la pe ni papa san bo se ni
2: be ni papa san ni
0: be ni bo tin ta pe papa san gan ni arun me ipo loko be ni ifun ngba ti enikan lowo oni lo ta gbon to ni ko gbe agbelewe ko mo tele mi come and possess me o le possess aye ko possess Jesus but n ta n wi ta fin balance ni pe tori ko wa possess Jesus yen ko mi pe n tan wi ni pe awon to awon mo ti se ko ya awon mo ja won pa won mo ti nusi awon mo ta won won mo ti ni awon wa gbe yen ko la n wi n ta n wi ni pe fun ko ta ba tele Jesus you take care of our needs n ta n so niyan n ta n so niyan sugbon eko yen ju ba se wi lo so ori le possess e sa ototun ni kenika mo so pe I am born again, I have Jesus as my possession. Ah, to sort of phrase you abi ka so pe phraseology iyen ko la so sugbon so ori le ni Jesu igidi gan. Ah, oh God, I okay mo kan mo wa awon iyen. Well, God will have mercy on you. May the mercy of God be upon you in Jesus name. May God have mercy on you in Jesus name. Mo gbadura fun yin o. Okay, 08097949 tabi 09060 nkan kan n pa mi lerin iro mu ti eri oro kan lo be ko ti bi lerin ti mo fi rin amo emi loye bi mo se n ko Jesus mi ko gospel mi ye ko ti gba temi go ni bere gospel ta ta ta ta ta ta ta nkan ti se yo mo yo olohun ka ko ti le pa aye igba ni ki Jesus o mu bi lalade ko na gbogbo oye ke ti yan be jada nu ta ta ta ta ta ta eh serious kan kan mo ti wi ele ni gbo emi no si ni gba pelu mo npada fun abayin eyan omo e mo so lenu te fe so Jesus lenu yi. Okay, 08097949 te ba ni te fe wi jade 09062000 te ba tun ni te fe wi 09062949 07055949 boye ni nkan te fe ba mi so ngo ba di. Okay, hello. Hello, bango kini. Eka le jari. Eka le.
2: Bako pele bile kushe u. Aba nyoma ntoto.
0: Ami o.
2: Bite ni fwe da si. Lori iku pe ni jo. Ton fwabi na weda kakiri. E di pe oga wubi ni isole iti wadju.
0: Abo lo si jodo wan.
2: Baba we. Idi ni pe baba wa Abrahamu. Koti bolo mbwa kwe yo fu loma. A wubi ni yi na lo.
0: Wubi ni lo ti.
2: Odne ba gwa ore wu. Pe koko erudere koko lu onusibe odipo di omo ona lo ni ko le erudere jade.
0: Okay,
2: ibi ti wa la yen ti wa se iya yi oku ọfọ mọlẹ baba yi to wa ni yawo mi ngba ti baba yi to ri pe o fe ku na ye o le gba awon yawo yen danu o pe ogun fun won won tori isaki ko won ba ni wahala e wa wo wahala re lo escalate won
0: e ti supporti wahala re escalate ibi ti mo ri gba mbe ni pe yo ni wahala sugbon so ba bibeli mo se n ba ni yawo meta o lo run apade biki sugbon mo fe ka to ba ke n ba wo njo mejo mo fe tan gidi gan ni o mo fe wo bibeli e mo fe wo bibeli kini bibeli wi gan nipa oro poligami se bibeli condemn e so support e so pe ko da so so ko da kini bibeli wi gan sugbon mi o ti so ke ma so sa igba mbajo hello
2: hello sir
0: e kale
2: o jare
0: e ba mi si soki okunrin tin na ka mo tin na ka pe ki
2: mo eh da wo jo bi
0: okay sir
2: Ọ gbọ́dọ̀ kankan tẹ́ ẹ̀kọ́ máa ń pè tẹ́ sọ pé kì í ṣẹ̀kọ́ bíbélì gbogbo tẹ́ẹ̀sì ẹ̀kọ́ bíbélì ni
0: bíbélì lẹ́sìn kọ́ wà mọ̀mọ́ ọ yẹ kó jinlẹ̀ díẹ̀ lọ́mọ bí sọ
2: fáwa tá a ti lóye rẹ̀ kọ́ bíbélì ni rọ́mọ rìn lọ́wọ́
0: àmísà ẹsẹ̀ mo dúpẹ́ nti mo fi ni pe tin ba fe mu bi eko bibeli o e kin so fun yi bi won tin process olorun ati bo olorun se mo imi fe pe prosperity but e de to ma aye yin niyan bo olorun se ma wa translated sin ten pe ni prosperity to fi je bi pe ki je pe o jiya ki je pe o sofa ifo ko mo ni nkan ko go olorun se ma tan loju nu aye re be ni sugbon ki se bi taye se n fi fun ni sa to da gbo lo je ke mo ro wa ko fe wa greedy lo bi tan tin e wa mo gba prosperity o hello
2: Hello, Baba.
0: Ejo 30 seconds, mo fe mo lo.
2: Ejo so to emi loro ni ma ye ke ti go so le so go bless you.
0: Amen. Ese mo dupe. So, eje ki mo lo, eje ki mo lo were were were were were were. Ah. Okay, mo ngbagbe lati announcement January ti nbo. Apostolic movement. Olorun se nkan kan laarin wa gidi gan wa pari o sita ni o. Sugbon ti mo fe so re, eyin te ba fe ko bibeli to munadoko gidi gan. Ti o je pe leyin asiko die e wa bo sita ayayayaya gbogbo awon eresi a do wo dana pelu eko bibeli tenikan ni o le 40 a fe bere si ni gba awon eyan mi wole January mo tete sunsin to de wi pe olorun okan bere si ni produce awon fire brand minister of god me lai lo bible school ko seminary ko awa ta je nkankan yin na ta se pastor na lajo mo ko ra wa awa breden ti aye o fugu ara ye lagbo ta ni kola ta ni nkan lan lajo kora wa to fi je ko olorun obere ni breed awon iran mi ti won tabana christi ma mo so ba yen ti o fi di december january a ma bere gbigba awon eyan mi wole olorun ti produce awon eyan already ibi bi se bi ti mo ti ni won me ri jade e ba yanu le ni le pade olorun grace awon eyan gbogbo pepe bali a wo pepe bali a wo oruko jesu prosperity gospel a wo loruko jesu awon woli eke a o le won bo loruko jesu ati gbogbo radarada te ba ka kiri no so se ko le belu mo je number te pe mi se e mo pe mi lale je ko da rola 080 65 93 0261 080 65 93 0261 o na whatsapp number mi te ba ni te pe ba mi so pa pa la bala poligami boye fe wa nje mejo bye for

0: kankan ti o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyikoto osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara kosi fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: kosi onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalalawujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
2: ilele yi o
3: eja osan
4: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kanamagbo ipo dun je 92FM 94.9 fẹyin e lo tun ti tẹpẹpẹ eto ayaju amala amala fẹ elekeji iru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati seri ama tun se yi ati tun ma sopolopo oru e loke epe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu obe eweju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koroboto suri amala la fi jo ma se jo e egberun meta naira Lefura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode ni ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32FA laughter house premier hill mokola ibadan bawa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katu yaya tu yaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu badan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to ba gba mu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 amala fest 22FM
0: Honorable, if you are a trophy, come on, honorable.

0: ti o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se fage ninu iyiko to osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: ko ni shumi ko ni re
2: ma je o su e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni bani dore 32FM949 eyin e
1: ko ni shumi ko ni re
3: ben Fujisun re ni ko ra leti ki o se ni ojo ola to fokobale abi o ti le gbere ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona life heart international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that see him. Laya won lola. A boloke lua. Lagbegbe Ayegun. Lojo ona Olojoro. Nelu Ibadan. Aye sodi e die. O wa laarin osu mefa. Ko si wahala. Ko si ariyanjiyan. E ko sa ma sanwo na. Pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale. Ati iwe to yanju. Ile meji lo nta warawara tele. Tuntun ti wole. Ni yajo yajo. Million meta. Million meji. Ati million mere naira. O nile wa. Ijafara lewu. Feni to ba mo ye on to dara. Wa muti re. Gbe wa kia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 091-155-500 Sabi kia kosewa ne laughter house Uriu kitente premia Mokola ilu badon Substance property Udule fute Fute

0: asimi eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi lawo eyan to periwo oya lo ni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo se nse lapapo isense oni baje o oyo city oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko tini oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko ti nbo wa si gate oji e so loje ide ayun re erin saarin oja oji e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwinji adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 is 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 odufa ta mo yanana re lasale na ni odufa ogbeyeku e ma ba mi ka lo ivani ogbeyeku baba amulu ori ogbo ori ato ni babe dan osoro ni baba ojo lodi favun kenun ti lo fi togba ju laarin awon omeranko gbogbo omeranko e mama wa e wa sin gbogbo omeranko ko le nire lopolopo ni ndavasi won ni yo nire lopolopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebuture la ba ni lese o barisa be ni keneun lo mo kan keji ogbale alawo lo ode aye to nlo e o nire gbogbo lopolopo bayi ni ndavasi waja ti babalawo oda fa fun kini topon sun toye la o gbe lowo otun oyeku lowo si lodu to hu loju opon won ba ni kini won urubo kini ne kini si ebo kini si etutu kini gbo riru ebo uru o ngba ti kini de ode aye gbogbo nje to ba wu kini lati je ti kini ba ti fi togbale bayi gbogbo bi o ba fi togbale de gbogbo omo eranko to ba ti de be odo nje fun kini hun kini gbo riru ebo uru on ni ase o fi ku mo kini nla lato di orun titi to fi di ode aye titi to si fi di ojo toni ase yo ku o lara kenihun kenihun wa njo kenihun wa nyo kenihun wa nyin babalawo awo yin fa ifa wa nyin olodumare oba lorun ne ba nse be gege ni babalawo mi senu re kifa o gbe yeku baba amulu ori ogbo

0: ugbo meranko ko le segun lopolopo ni davasi won ni yo segun lopolopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo oru ogberu o teru e wa woru ebo bi se ngbe ni aruda re asi ma gbe niyan kope ko jina e wa ba ni ni jebuture la ba ni lese o barisa ke wa se kini nikan iwo ti wo gangan mo ase ti olodumare fun ola to di orun wa iwo to mo pin orun re be lo se le si keneun ngba wa se keneun mo kan keji ogbale babalawo lo ni ogbeye ku lodu to wu loju opon ngba ti keneun de ode aye gbogbo nti o je ti o mo ibi kan ti keneun ba to si ibe ni gbogbo e ti nba pelu rorun ito ni ase ti olohun fun keneun lato de orun wa nje wo na ma ase to olohun fun o ke lo de to rirawo re lo ngba ta gbadu o ti idaye nkan kan la di enje awon baba wa mani mani wa ni matose ilu loyo ile ti o ba si toju eni su eda kan ki marin berin lokun tan baba wa ba rinrin ajo de bi kan to na ba pin meji meta to poruru mo won lowo won o mu o kan keji won o to ifa lo ni 256 ni page ifa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo o ti wa ninu odu fa kokan to ba jade fun eni kokan ta lo koko da odu fa ni gba wa se kini eni to da odu fa ise ni gba wa se toro re fituba to fituse to fi raye gbe to fi raye lo ni rorun to fi rile aye se gbogbo e lo wa ninu odu fa kokan ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o leyin opolopo wa dijile oni kadara to ko iwo to ba rin rin ajo to na pin meji meta mo lo iwo ni kan ki oko sele si ngbo sele si keneun ninu odu fo gbeyeku tasa leyi o ni nkan ti keneun se ta se ode orun to gba lowo olodumare ti o fi kumo lara ti si fi nri ase to yan la todo olodumare lo keneun lo be ranko sori olokiki ni iwo na gbe wale aye asiwaju re oni deru eyin oda wole nkan ko yori si rere ri bo yawo sise gbese lo nje nbe ko sise to ti se oju kan na lo nbara re ase to olodumare fun o latori orun wa sile aye njo mo aye oni parawo mo wo na la aye oni dowo borawo ti e na ase oni ku mo la gbogbo bi te tin gbo mi gbogbo eyin te wa ni po ase ta se ti wa ku o lenu yin ta se ti ku mo yin la oga ile ise ni o tele o ra se pamo o ti lowo tele o lowo mo ase lo ti ku o lara re iwo na mu o kan keji ko wa mo pin orun re ko mo bi to ba de ati koko ona abayo agbo pe gbogbo iyanju lo ti gba gbogbo ona to mo po ti le ri ona abayo gbogbo be lo ti de o ri ona abayo ma to se lo loyo ile ti oba toju eni su eda kan ki marin berin lokun ngba ti fa ba so ipin orun re lo to mo nto ye ko si ko ti e to kan yi ke yi aajo to ba lo si oto laajo oto le tutu kaluku lo ni ipin orun re ninu odu fa kokan to si ni koko ona abayo gbogbo eni tona pin meji meta ma lo ti omele ti o ya si be lo sele si keneun ninu odu fa ogbeyeku keneun mo kan keji ogbale alawo lo ni ti keneun si ta se o fi kuma la lati gba wa ti se titi dojo oni ni keneun fi to gba yi laarin awon omeranko ase oni kuma wo na la o adawole eni kokan yori si rere gbogbo en tin da fun lo ni eni pada da toro je adegoroye igadubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo lu ibadan lati bi kibi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju sosi to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wan di ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 O gbeyeku lodu Fatima mu wa si eti gbo yin lasa leyi e labo ru o e labo yi e labo sise ogbo ato asure iworuwo fun
1: baba pere apo ni agogo wole ke

Jẹnikala o ọtu oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbefagori ite ọmọ dida wa ma gun ma tẹ onisulo niya keyan ma sese ni ko ma jẹun bi eliri ọjà tẹgbẹ rẹ n ta ni wọn gbe kalẹ lọọta o sowo gbeyawo rere nbẹ igbiyanju rẹ ni eto wa maru ori to pe waye ma ba lọdọ ewe nje adu bi ọtu oluwawo le ibadan ni baba asale loju ọna oje nbadan lati oje eleni ẹgun ọkada baba asale oju sọọsi ni ẹ ti sọkalẹ ẹ ti ri ọkọ mọ náwọn gbagada gbagada ewe nje adu bi nbẹ tabi kẹ pe wọn sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi ọtu oluwawo le ibadan lo ni irọrun labani.

Oh yeah, Kin mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa o nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 fm o ya wa feyin 94.9 ni o omo ba yan ja o ko ibi ta ye ko.

patapata. Eku orire ngalaniyo. Dela jamo ni besa miyo. Ama ino gbeto o. Amolushi adiola o. Ilu femi lo oye lo bawanje.